0: Levi, ako'y natupe, kumandahin, walang. O bakit ko'y magtamalahle, para na malo, dyan ang uso, murit sa'yo.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah.

0: Sinaling Hari sa Dalamay sa Marilang Malay.
1: Mari FM, Segulay sa Jalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM
2: Segulai Sejalai
3: YFM.